0: Napaksumi sa pera na kang mga i sachas man sachas siya lang mga sachas o machinang ko chukang mga i astawan sachas ka nang pa astawan sachas planta yus pa uywan na kang mga porque sachas ka mga planta iba yung chino ka uywan na o sea astawan planta sachas si kuya mga nas pa kang mga sachas taka chular ba yacho ini kausa lang mga na sino ka karpa na ikitiyan ya ahina huturis mantin na pruan na kang mga i recupera na pa
1: kunantag ujarawi wirawaiku a
0: una kaimiski orko puntapi uku turito maipichus chay huturito ga ashkat yaku haywani tukui tiempo chaymanta ujiakanku chay lugar piakukuna tanto animalitos uyuitas esqueletos plantitas tiempo asram hinaka chay huturito ga iñapusta ipisichatan iñakituta haywaspa Janda tu nasi pusang ku karuma, pasang ku yakin tu mas kahatis mayus kama. Jai manta jai, jai hutu itu maga ufu, awu cita wipa citi hus kaning hutu itu maga. Hutu itu, ima pasasun kiri, mananya hutu limun kicoka, mananya takirin kicoka nesta. Nyopsa takiri karganki, iri je takirin iri kakai bagi hun, ata uyariko. Lebih khusyuk cikang kita nista, saya hutur tu tak cikus tu saya awal cita. Saya mantah hutur ini mana, noga mantah okarinku, noga mantah okyarikunku, mitah niti pasi nuanci cai raiu, noga ka. Bisa punya nista nista cai hutur itu ka. Saya mantah cai awal cita nista, mana ahna kanai kicu, laha mantu kupungki, akipungki, porque cai aku hai was cai teka. Para chimo chaiwan ta alimenta kun kinispanes no ganch ta haiwanchi haiwasanchi manina no ganch recibianchi chai ta no gaga habarin
2: maita chito gracias
1: sed que chuapa mis que manta pacha pachi
3: Pachir Marano, Jinatari, señor de Burgos, Guayra, Simi, Manta, Pacha, Gaitutampi, Guayarimus, Abarganches, Pachininches, Chehuantas, Cutirimu y Coruro, Camá.